muholo 500 rand. Kanti amazi ukuthi khona indoda ohamba nayo. Eh, ijiki isiqathulo sakaphepha kube ngazuthi asaka speed mntakababa.

aliko, aliko, aliko, aliko. Shaitana zako, kulumlomo wako. Glorify the Lord is worthy to be praised. Siyabonga mama wetu, siyabonga mzali wetu, siyabonga mlilo shayo, siyabonga mlilo kotu.

basikhona amadoda ankulu njengoba ngikhuluma nje aprofeta bacanga ukubuyela emsebenzini ibandla livimbena neyimali livalile kuthiwa kaswitshe lo mfundisi bayamvala kwaze kwafaka umoya abazali ningamsapoti. Bethi kuthi abantu abaphethe usathane babekwe phambili kuba bazolawula indoda enobizo. Njengoba ngila eMaritzburg ngalizwa iphimbo likaJehova ngashiya emaphoyiseni angi-influensa ngamuntu wakhuluma nami. Sizwele moyindwe. Kodwa konke lezo shiti. Sizo selula isandla sakuNkulunkulu. Okuza. Bazofela on the pulpit. Kwenzenjani? Kwenzenjani? Bazalwane, bathathu laba bantu. Khona umuntu onebhedini unomntwana. Owesibili, unedesire, unesifiso. Owesithathu, unobizo.

Sabela. Yabona mawubiziwe, awuzenzeli lo nomthwalo lo nepadding uyazenzela, kodwa lo biziwe uyenziswa. Baba, udinga ama bond servants. Ufuna abantu abazoba impopo yakho le ma respect. Irrespective, uqhamuke background enjani, noma uphuwa, noma uzalwa ngaphandle komshado, kodwa uNkulunkulu ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo.

sibonge bakithi ake sithethe sibonge ngezandleni beli ake sibonge bafowethu kube mnandi ngendlela esibanganiso angibonge kuze kwethu bebambile le nto beyidudula yezi yophonela ezandleni kulungileke nize niyophumula kahle ke boza kwethu uyize ukuthini mlaleli yithi siyafika sesilapha sesigalelekile.

ngivumele mlalele ngivumele ngena ngabe bangaliphi imbola mlalele ngisho ngithi sekusile manje mntana umuntu sekusile manje ngena ngabe yibekithi kwaphinda kwasemgungundlovu.

ngibonanga mntaka mama ubereka ngane bathongela sisikhathi ubereka lo hlelo sokusila nje eluhlala sokusile wo ulumkahle mlaleli mina ngisona lutho lepha hey kumnandi nje kudalile zemporoma kuyalo kuyale zingoma zingangawe mntana umuntu sazodela ujabule uthokoze uncincoze kube mnandi kuyele hoba kithi kanti okunye ngalolu hlelo mntaka mama neyimemezelo nje lwabeluzi imemezelo maziko lapha yibe ngizayifunda wena okwakho ukuyihlaba besoyilawula mntana umuntu ake ngidlule futhi nalapho kuzothi ke ngo-4 o'clock ingo embonweni mlaleli uyabona nje ngo-4 o'clock lapho kuzobe sekuninyakeza seke nginivusa nganeza kwethu kuyohlapho sendivukile bese ngiyivula nengcingo ningene nivusene banye kuyothi ke lapho sendivukile hle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibongulela nokuvuka yebona ukulibona lolu suku sekuthi ke nje emveni kancane ka-4 o'clock kuyothi nje kancane emveni ka-4 o'clock bese ngingena nasemgwaqeni ingane zakwethu ubakithi emgwaqeni ngiyawungena ngiqalaza iy'nqola zomlilo dikhona abantu bayasebenza ngibheke ama-truck okuzimpolompolo mayi-9 kuthi ayabhodla ama-truck inayo emgwaqeni ngidlule lapho ngizobheka namabhasi ngingawashiye amabhasi ukuthi akhona emgwaqeni bayasebenza odilayiva na ngidlule ngiyongena ey'tendeni zo-rank manager lapha emarenki ngibabheke nabo ngize ngoyivala ngo-driver nabasizi babo emarenki.

kubona ke manje mlaleli ngimthandayo, uyabona ke manje ngane baba, siyabaleka sekhahlele ke manje songena kulale hora lesine, yangizweni, siyabaleka songena kulale hora lesine manje la siyovusa khona abantu. Awubheke manje 3:04 mthathe imzuzu ngaphambi kwehora lesine, 4 o'clock siyanivusa.

Asibonge bakithi lengoma imnandi yamaNazaretha. Baba maNazaretha lawa ngane zakwethu. Oh bakithi kwezikamadangazela. Bakithi bungani uJehova.

0: melikhaya webalaleli ngimingelela ngaphansi kohlelo yibo sibonga uvuka ngalesi sikhathi ake ngithi amini kumkhulu amini kugogo nakubaba nomama nomalume noanti nobhuti nosisi nalabo ntangabama abancanyana amini kinina nelomo zonke zomsakazo amini bafowethu
1: ay mama ithi
0: bona ke mlaleli ngelivula ke leli thuba lokungivuka ngiyivula ke manje incingo ngena mntana nomuntu ngena mntaka baba ubonga uvuka nehlebo zakho ubonga uvuka nabangani bakho ubonga uvuka nethando zakho ngena kulomoya ingano OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391

0: ukuthi kushaya ihora lika 9 ekuseni mlaleli. You know what it is, mengabe sekugamanxe ihora lika 8 suka sesithi lapha yana wena afisela nanoma ubani oseduze nenhliziyo yakho. You happy birthday. We do have a special person nathi la emsakazweni today. Auntie Maneli. Today is birthday ka Auntie Nelly. Wow. Happy birthday, Auntie. Unjani, Auntie?
1: Happy.
0: Namhlanje birthday yakho sithola nje uzizwa kanjani? How old are you? How do you feel?
1: Oh gosh. Umfisi nokukhuluma. Yo, ngijabule kakhulu. Ngifisa nje ukuthi ngibingelele nje umphathwa le wale stage.
0: Yes.
1: Umdala. Uzifike kulokho namanje umncane.
0: Ukhona njengamanje yes.
1: Umncane engamncane ngokuthi umncane ngomzimba kepha nje phela umncane ngoba indodakazi.
0: Kuwena.
1: Ngizifisela nje usuku oluhle. Angazi kube ngiyazenzela ngaba ngisebenzi, ngabe ngihlalele nje ekhaya, ngidlela izicofi-cofi. Manje impilo isikhathi esikusona akuvumi, akwenzeki ngendlela esithanda ngayo. Kufana sisebenzile kakhulukazi ke mina ngifisa nje ukukubonga ukuthi ngifike kule minyaka. Ngibonga uNkulunkulu kakhulukazi. Inhliziyo yami ithi uma ngisazobonga uNkulunkulu, ngifisa ukumbonga ngezwi bazalwane. Hayi kabi madaba yami, ngezwi nje.
0: Ngoba ilone leli sihole lihambe
1: phambili. Yebo, ngoba mina ngikholelwa kakhulu ekutheni ngingeke ngenze lutho ngaphandle kokuthi uJehova abe nami. Abe isisekelo sempilo yami, ngisho ukuhamba kwami, ngisho ucabanga kwami, kona konke kwami. Izwi enginalo, izwi likaJeremia. Lo esibhesini lesihlanu.
0: Yebo.
1: Lithi uJehova wangazi, ngingakabi khona ngisho esibelethweni sikamama. Wangibumba, wangibumba.
0: Wanenhlelo.
1: Waprofetha, waba nenhlelo ukuthi zazinjani angizazi. Kukona konke akushilo uJeremia encwadini yakhe esuke kusuka ku5 ngizogcina ku8 ngizobeka nje angizufunda. Ngiyalithanda LS8 lapho esemnika isiqiniseko sokuthi uzoba naye. Ilona ke nje ngangazi ngathini badawami kona nje ngiyabonga ngibonga leminyaka uNkulunkulu angigcine ngayo entweni zizonke. Kwehla kwenyukela ke kuJehova ubeloke esisekelwe empilweni yami. Ingakho ngithe namhlanje ngifisa ukuzozibongela la emsebenzini ngoba nginalo ithuba lokuthi nje Nkosi ngiyabonga, ngiyabonga, ngibonga nabatwana bami. Jehova ngibusisa ngabo, ngibonge nomuzi umndeni wami wonke, ihlobo zami zonke, ibhuti wami, sisi wami esengisele nabo makuthi basekhaya abatwana babo. Ngiyabonga kakhulu, ngikhulile batabami. Iminyaka esengiyihlanganisile ngangingacabangi ukuthi yongifica. Ngangingacabangi, ngikhulile. Manje, ukusuka manje kuyaphambili, usuzozikhawuntela ukuthi sengizophila ngasemseni. Kajehova, mazalane wenkosi.

nga ulule ivilio ye sabonga kulama za kanja mtikituwa ringa suti ebo kituwa ya yayo utanga zika pa abanta babe careful sola indawo noma inga indawo secure

0: Yayilalele
1: ibhasi. Usekhona engona.
0: No ngizonxenga ngantabezitha. No angisemsizo bamsana nje mina nawe nje. Ngoba mina kwenze kushaye u 3 o'clock so bese siphuma kanje.
1: Na kanjalo bese soze siphuma
0: sokuthi. Yiza nje nazo nje mfethu kwabalaleli bayi. Alright sisekuyele onkonzo bakithi ke. Isikhathi manje bese ibe uthi ngamashumi ama

0: sobe siphuma kanje
1: na kanjani bese soze siphuma
0: sobe yenza nje nazo nje mfethu ngabalaleli bayifuna alright sisekuyele onkonzo bakithi ke isikhathi manje bese biwuthi ngamashumi amabili mzuzu neshakalombili ngaphambi kokuwelibumbani ihora lekuqala nje.

babancanyana. Eyi, ngikhumbula eyi umuntu edlala le ngoma le elibhekise eBotswana. I will find a way. Noma mhlawumbe kuthiwa izinto zinzima kangakanani bakethi, kufanele wenze show ukuthi-ke iba positive, uyitshene nje ukuthi nakanjani konke kuzolunga.

leyo South Africa wathenga ngayo kwenzakalani isimile kanjalo yini ngisole ngathi ke sitshele imali esinayo e Reserve Bank because ngicabanga ukuthi asike isidingo sokuthi size sidale ikweleti sibe nama 3 million ekubeni sibe futhi nemali siyazi ukuthi imali yakhiwe iziphi izathu esenza ukuthi ugovernment wethu uma kukuthi uneyinkinga zemali angakwazi ukuthi axoxe ne Reserve Bank ikhiqize

Nova njani? Ewe sivele njani bakwethu? Ngibuye ngibe nawo lento le ngoba ngumuntu wabantu. Ey, khona istory engaye ngasizwa komunye wabafethu. Ngiyazi vele ukuthi kunabantu abakhona lapha behind the bars uthola ukuthi bangene ngamacala abangawenzanga. Thina ngala sikhuluma noma yini esicabangayo, sikhuluma into esingayazi ngoba kahle kahle siwe sisebenzisa lokho esiwe sitshenwa kona. So maningi amaphutha abuyenzeke enziwe yinkantolo whereby kugcina kubopheka abantu abawrong, yabo. So ikhona into othola ukuthi mhlambe ke kunengxabane khona emndenini, kucushwana ngendlela ecushwana ngakhona, mhlambe uthola ukuthi omunye kuzoba nestori sokuthi udlwengule ingane yakhona indodakazi. Mhlawumbe uthole ukuthi kwakade kune-stepfather noma kuyisima kanjani, but izinto ey'cishe zibe kanjalo, bagcine begaxela abantu, uthole ukuthi bayaboshwa. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uboshwe, thina amajida kwesinye isikhathi siba nayo inkinga yokuthi uyakuboshela kona uthothi uthandana nomuntu, umuntu wakho, and then uma uthi anisaboni ngasolinye uyakwazi ukuthi akuvulele icala, akuhlambeke ulale naye ningavumelananga. Bese ke ugcina ke uyithola unaleyo nkinga leyo ukuthi ke kungcola izithupha zakho, impilo yakho ibe nenkinga. Kuyenzeka futhi mhlawumbe uthole ukuthi abakube kwentombazane mhlambe ke kuzotholakala ukuthi ingane mhlambe ingane bekwazi ukuthi iyiphatha kahle, mhlawumbe uthole ukuthi iyazi ukuthi ithandana nawe, kodwa only to find ukuthi ifike kuwena ingaseyona intombi, yabo. But ngesimo sokuthi-ke bona ngokwabo bafuna ukuthi baphazamise into yenu, noma bafuna ukuthi igcine ilotsholwa omunye umuntu oyisigwili. Mhlawumbe uthole ukuthi-ke sebezofihla ihlazo ngokuthi kuthi uwena owenze umonakalo kade kungewena kahle kahle, ngoba bekwaziwa phela ukuthi-ke lowo muntu lo usa gcwele usayintombi into usazokwazi ukuthi ke kukholele kuyena, kuthembele kuyena. Baningi abantu abasemajele bakuthi ngazo lezo zinto lezo, uthole ukuthi kokunye kuthi ubulele ngabulele. Ngiye ngaziye kahle kahle ukuthi ke kunabantu abake bagwetshele izinto abangazenzanga. Uma sekutholakalile ukuthi abazenzanga lezo zinto, ngiye ngaboni kahle kahle sekubuyisela izinto emuva, isibuya iveni sizoxolisa, uphenduka nje isiboshwa nje, into zakho ingcole, akukho inxephezelo. Ziningi izinto mhlawumbe ngiye ngicabange kona ukuthi kusafanele no-government abuya ayibuyekeze ngendlela efanele, ngoba akumnandi lapha ekhulu ukuthi noma ngingakaze ngaya, but angikufiseli muntu, angisho ukuthi mhlawumbe-ke ngeke ngize, angifisi ukuthi ngibe ingxenye, but kuyenzeka kuyicala kuthiwa lembule ingubo lingene. Abafethi abalaphana ngaphakathi, ngiyaba-understand abantu abaziyo ukuthi bazenzile izinto ey'kanjeyana, but ngiyazwelana nabantu abalapha ngaphakathi abamsulwa okuphazamiseka iy'mpilo zabo. Kunabantu abalapha abafundile, kunabantu abalaphana abangeniswe abantu abanomona ngoba bebona impumelelo yabo. So njengoba bekhona nje ngale ndlela bekhona ngakhona, ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu engathi angabanikeza amandla bakwazi ukubekezelela isimo, futhi bangaphumi babe nenzondo. Kufanele bakwazi ukukwamukela nje lokho, babafowethu bazokwazi futhi ukuthi-ke impilo iqhubeke ngendlela ekufanele ngabe iqhubeka ngakhona. So sisekuyona nje leyo nto, mangenze kanje siqhubeke nenjabulo. Ngifuna ukuthi ngingene ngale ndlela le o-taxi driver bazokwazi

sishasho kamnandi semini bebade bakethi ke sikulona lelo ha hora nje sekuzohlukana inhlobo nesixhanti nje ngiyayibona ngizwa ngezigi naye indlovu yasithela sengihleli ngonqolo lodwa nje. Alright, kodwa ngoba ubumnandi yona into ekhona bakethi umgodla kodla wami ugcwele ngoba bengivele ngize ngenhloso ukuthi ngizonibosisa nje nginithathe nginibekela nifisa khona mangenze kanje uyayazi le

so fine. Monkey UB40 red red one. Ugcwele umgodla kodla wami bakethi ke. Okay, uma ngiphuma la ngizophuma nje engathi khona kufanele ngiyodla khona ikeke. Ya, bawolile abantu bangomhla ka 15, cha ngiyabuka nje ngiyabona futhi ukuthi engathi khona umuntu la kufanele ayo hlafuna khona ngoba nenyama engathi ngilendile bakethi. Cha ngiye ngasho ukuthi labantu abangomhla ka 15 banalo uthando. Ay bayathandeka futhi bahle. Ave bebahle. Awuze ngidozela phaya imango groove bakethi ke special star. Ngiyakhombola nje umuntu esahambele isikole efundisa nge dance. Ay cha. Ngoba umuntu wayekaye nje impela nje egijima yona iMaritzburg. Ngiyakhombola nje siwumuntu lapha esobandla. Ngoba ukhona usisi wayekade nje esilekelela kahle kamhlophe nje esifundisa ukuthi ke imango groove wayenethimu yakhe sekuhle ukuthi kwawubani kodwa engathi uMaka Mbali uyaphila uMbali lapha esobantu. Cha ngaba nazo nje iy'ngane bakithi saphuma nje impela sahamba nabo kade amaseko rest in peace mfowethu ngangiseka sports ngalezo y'khathi. Cha umuntu wayejubalala nje impela nje and then kodwa futhi ngangilibona ichaza laleyo projects ngoba i-youth eningi bakethi yayikade inama-programs amaningi kwakubizwa ngokuthi kwakuthiwa i-mass participation. Aha. La khona-ke kwakunama-code amaningi nje umuntu engenelela nje mina ngangikama-gymnastics. Alright, masenze kanjalo nje kube mnanidile kube nje kwara 2 15 mzuzu ngaphambi kolubumbani kwara lesithathu-ke.

ozokwazi ukuthi abe leader. La sisafuna odokotela, sisafuna ama managers, sisafuna nje abaholi, sifuna abantu abazokwazi ukuthi bathuthukise izwe, izwe lethu likwazi ukuqhakaza liye phambili. Kodwa ke uma uthi uyabhe engazuyinikeza imephero mangenze kanje bakethi, ngoba ngicabanga ukuthi ke uma isikhathi sesika njena umuntu sezobuye athi shelele kuzoba sekumnani, ngoba ngizwile zigi, ngizwile zigi zendlovu yasithela bakethi. Kodwa ke awuthi umuntu angene eyitolo athi shelele eyitolo. Ingabe unalo ithuba lebusiness ongeke ufune ukuliphuthelwa? Nge FNB Gold Business account ungafaka isicelo se

0: Lancez, Lianchon.
1: Ish, oh ish.
0: Nasi chou, zing chulugè.
1: Nasi chou, zing chulugè.
0: Nasi chou, zing chulugè.
1: Nasi chou, zing chulugè.
0: Emantè,
1: itou.
0: Emantè,
1: itou.
0: Emantè,
1: itou.
0: Emantè,
1: itou.
0: Emantè,
1: itou.
0: Emantè,
1: itou.
0: Siman, kente wa ya shima yo.
1: Siman, kente wa ya shima. Wa yon lesim chope, amam alaba. Wa suri sa bonu, sa shakru. Ukan ma kotu, kotu la kotu, kotu.
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah. But I am saying, I am saying, go, sir.

0: ukuthi stick around uzoza nje ngohambo lakhe.
1: Injalo akamuhle uyamotoza.
0: Uyambona.
1: Ikhala licijile ngiyamsola ukukhala shanya.
0: Yeah, isibuthu nje into ongayazi.
1: Lalela ikhala licijile mfana ipeni liyabhala.

0: manqoba.
1: Ijolelan Joyce, Kat Lover City 1640, kumsakazo wakho umkhungulu FM 107.6 FM. Kwathi ngibingelele ngithi sanibona mamadla kamthoko nendaba nenhle zimnyama nje zimhlophe nene iphuzumlaza kamepha. Igama lami ngufike Sibongonga kwambatha, fish no bones, fish wena amathambo. Into yalo bokho shesha mfana umuthi ngilabo emhlabeni lo Stand Found nje ngamazindla thalo ma. Mzala udumisa bethembo mafavo nje ngedangamane sikamthoko ngakhatha ngakhatha ngakhona sinkunzi yophovathi. Ngithi ngibeze kushalela uhora ngithi awu champion.
0: Ah.
1: Oh champion, zalo ma champion. Mina ngizale champion.
0: Yeah.
1: Babam.
0: Mm.
1: Babam.
0: Yeah.
1: Don't hesitate.
0: Mina ngisibutubutu sasemkhongweni Ndlovu kushiyo ngitsheliwe mina. Ngitsheliwe ukhehla lomsakazi wathi ngisibutubutu.
1: Kodwa mina nami umamlawozi.
0: Yeah. Lathi nje sibutubutu.
1: Okay, wena ikhehla.
0: Yeah.
1: Njalo.
0: Lithengi usibutubutu.
1: Uthe nomamlawozi ngimude kakhulu inkathi ngendlela emani lesa.
0: Yeah. Angisibona fanele abalaleli baba kuvotela ngempela.
1: Wathi nokamakha.
0: Yeah, ngoba bayasithopha kamnandi so abalaleli benze nje into nje exakile ukuthi bahambe. Kuyimanje nje mthiwe ukuthi umuntu akathepheka ethelibonda lolo phuthi athi simsebenzini athe busy naleyo paperwork athi ngene emotweni athi requestile mthiya ethi sa ayine ukuthi shift ebhela
1: emthithweni la ikho
0: ake ngivote
1: uvote noma chita
0: chita
1: Wemamlawuza umamlawuza umamlawuza ngeke mfana isiketi
0: yes abavoti abalale siyabaqhuquzela
1: isiketi sakho simuma njenga nawe
0: yeah mina
1: ngimamlawuzi
0: azothi yahlupa
1: umampofu
0: yabo asiphusha bethu mthi ukuthi nje abahambe bayovota abalaleli
1: nakhona nje ukwikhehla lomsakazi nosibona simuhluza
0: yes
1: sikade
0: simo phakamisa ukhehla lomsakazi uphakamisa umamlawuza uphakamisa thina so nje sembeni abalaleli
1: siyadansa ke manje
0: asidance while support
1: kodwa mamlawuza
0: awe ikhehla lomsakazi

eveza ukuthi hayi ukudla sikudlala phansi masikhipha akukho right bese kugcina ukuthi kushaya the whole organization. Sibuza ukuthi ke esikubekayo ukuthi how going to balance between ubuqotho to maintain ubuqotho nento esikwe issue abantu ngawo. Kusho ukuthi abantu bekhuluma ngawe sikhuluma bengakhuluma through social media noma bengakhuluma mhlambe bebodwa nje behlezi beyibuka yenzeke emphakathini noma ngaba nje kwimedia ejwayelekile wesizokuthiwa kuradio siveze indaba ukuthi usibona bani uboshiwe egcineni shouthi kuyawushintsha umqondo leli labacabanga ngayo nanokuthi ke uma kushintsha umqondo bacabanga ngayo what if sekuphuma ukuthi hayi akunjalo or else laba basuke benike beyithole kuleso simo sesizokuthiwa abanye bese bethi hayi no ngizokhipha imedia statement ngiveze ukuthi le ndade beyicabanga kanjani isimo simi kanjani ngoba nohlamba abantu babambe lentulo ngisinto ukuthi whatever sekushiwe ekuqaleni ngisho ungaqhama ukuzochaza kwimedia abantu abasabe besakuthatha sebethatha ukuthi hayi siyakuzwa ukusho kodwa akunjalo sikhuluma izinto ezenzekayo ngoba sino Facebook sino TikTok sino social media yonke le sama radio stations sino paper sino X where izinto ziyenzeka nje umuntu ayibeke nje ubinjalo bese kugcineni kanti siyona isidima noma mhlambi awuse character indlela abantu abambuka ngayo ngoba nganze yena ukuthi uright kodwa imqondo noma mhlambe into esixoxwa on that space abantu bese bembuka ngalondlela kushuthi ke siyabuka ukuthi how powerful the media whether ngabe social media ngabe radio ngabe print media ukukontrola indlela abantu abacabanga ngayo ngezinto ezithile. Kushuthi ke siyabuka na ukuthi ke esuke sikudla ngokomqondo sibuka ku social media nasendaweni zahlahlukene kuyenza ukuthi umqondo abantu ababuka ngayo into noma indlela abakubuka ngayo wena mosuku umholi noma iqembu noma organization ethile kushintshe everything bese mhlawumbe bephoqeleke abalelo qembu noma mhlawumbe organization ukuthi ayi awuhlehla kancane noma ngabe abantu abathile begcina sebethi ayi angifuni ukuhlanganisana sibanimane ngimuzwe lapha kuma commission kuvela ukuthi ngase kwenze ukuthi nokuthi if mhlawumbe ngakam WhatsApp esekuvela ukuthi nami ngangakhuluma naye sibonile kwenzeka bese kuthi ha wakhuluma nesibanimane akagwetjwa bese kuthi hey kusho ukuthi naye ulink kakhulukazi kulezi zinto ezenziwa that particular person even though ngakagweba nawe ugcina usuchaphazeleka ukuthi ah labantu osibanibani bahlangene nosibanibani bakhuluma into ethile ezenza ukuthi umphakathi ugcina usubuwa sengathi lo organization noma lo mholi osukhunywa ngayo ngenze kumfundisi ngenze politic leader ngenzeka ukuthi ze candidates mhlambe ezokontest ukhetho luthile ngenzeka mhlambe ke nje u-CEO organization ethile ophethe ngaleso sikhathi ukuthi mabebuka abantu bazogcina sebeziqhelisanisa nalo organization ngenxa yokuthi ke uqhamuke iscandal esifana naleso.

zokukhumbuza mlaleli ixolise nje ukuthi awukwazi ungena noma uze uthi ungafuna ukubeka ukuthi uthini imbono yakho mhlambe ke siyazi nje ukuthi kulungiselela ukuthi ngoba njengoba sekuzoqala inketho kuzoqala ama conference ukhama congresses akhona sizoyibona into efana leyo zingena zigcina sezenza ukuthi indlela esibuka ngayo izinto nendlela umqondo nanokuthi ke thina mabe sesiyokhetha sigcina sesibuka lezi zinto sesiyibona zenzeka kakhulukazi lapha on the media space ngayi social media ngaba radio ngayi print media konke lokho okwole sikufaka emqondweni wethu bese kugcina kube into esicabangayo ukuthi ayi akiwa lapha ya mizuzu singamashumi amabili no nane ishare hora lesithupha engicathi ke kuzothi ke 6 ngehlelo landelayo I think umculo opholile ungasa

0: Yebo emsazweni wakho umgongolo FM na kanjani ke sesinaye ke ubaba ke umagejageja baba Madlu baba Madlandona sikubingelele sikwamukele emsazweni umgongolo FM
1: asithokoze kakhulu sibongelele ithuba umdali asiphalona lokuthi sizoxhumana nabalaleli bomsakazo umgongolo FM kuyintokozo kakhulu kuthina ukuthi seliyoshona selithambama siphinde sikwazi ukuthola ithuba elihle kangaka sibingelela na kuwe msakazi
0: siyabonga kakhulu mhlambe namhlanje ikuphi ubaba asiphathele kona okuzosibuyisela lapho kufanele ukuthi sihlale khona ngoba ngiyakwazi ukuthi uyindoda kaNkuluNkulu ethunyiwe futhi kubantu ukuthi isikhanye izingqondo zethu
1: iqiniso lithi umuntu ufana nenhlanzi ngekuyihlukanise umuntu ne inhlanzi ngekuyihlukanise namanzi ukuzinhlanzi iphile idinga ukuthi ihlangane namanzi kanjalo nomuntu nemvelaphi yakhe ngeke umhlukanise umuntu nomdali and iyodwa into ongayiprova emvelaphini yabantu ukuthi umuntu nomuntu nekhaya avela kulona abantu makhulunywa ngalento yamadlozi bayathuka ukuthi hey amadlozi yini sengixabene noNkulunkulu
0: yes
1: kanti ukuba sedlozi nakusho ukuxabana noNkulunkulu kusho ukwazi ukuthi uvelaphi ngoba wonke umuntu okhona emhlabeni isisekelo sakhe sinamandla ekutheni uqhamukapi
0: kunjani
1: la avela khona yilapha amandla akhe ekhona imvelaphi yethu ke sonke sivela emakhaya emakhaya kona amakhaya ngeindonga amakhaya amakhaya ngemindeni amakhaya amakhaya ngolibo sivela kulona lokho abathi lineage ngolimo lutephecelezi la esizalwa khona umuntu nomuntu ophila emhlabeni unabantu abamzala siye sithi ke uma sikhuluma lento yama ancestors sisuke sithi noma ungazala uhlakaniphe kanjani kodwa kukhona la uvela khona angeke futhi uye phezulu uma uphika ubobuza isihlahla siyiphezulu siqala impande izona iziphusha ukuphakama kwesihlahla nathi siyabantu abampisholo ukuphakama nokuba namandla nokuthela kwethu kudepende ekuxhumaneni nala esivela khona la sizalwa khona so ukungazi la uzalwa khona kuyinkinga akulimazi omunye umuntu kodwa kulimaza wena isizwe nesizwe mawuthi uyacheck iattack enkulu yaso ukuthi senziwe sikhohlo ukuthi sivelaphi leso sizwe ngoba isihlahla wasihlukanisa nempande sesiphelele leso sihlahla
0: siyabona
1: kunehlahla ongayigenxa uqeda uthi ayile sihlahla ngisiqedile kodwa uma impande isahlangene ne stem leso sihlahla uzophinda usifike sesimile futhi kusasa nathi ke sinjengabantu abampisholo ukuhlukala kwethu nempande yethu ikhona ukudala inkinga ezingaka esibhekene nazo mungase uqaphelise sasike isizwe sibukelwa phansi njengesizwe sabantu abamhlophe mawubheka izizwe zamasulumane izizwe ezihloniphayo ngoba inkolo yabo incikene nemvelaphi yabo abakaze baqhelanise inkolo nemvelaphi yabo bathatha inkolo kodwa inkolo uphinduze futhi bebiza abantu bakubo uye kumahindu amandi
0: yes.
1: lezi

0: kwempilo zabantwana bakhe manje bahamba abantu. God bless you. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya.
1: Abafundisi.
0: Yes, tata kunjani?
1: Yebo.
0: Yes, tata kunjani?
1: Ngizo baba.
0: Network yamshaya utata. Molweni ekhaya.
2: Baba.
0: Yes, mama kunjani?
2: Yaphila baba kunjani?
0: Ndiyancedwa lizulu matata uthatha nami uphi wena?
2: Ukhala nomama ndiyani. Tata kunjani?
0: Bakuvalile wena konke lungayo kuwe wena mama. Cause njengoba ndithetha nawe, ndibona isilwane esilapha ecaleni kwakho wena.
2: Kunjalo baba.
0: Lathi izulu malikhulule likuncede likuphakamise wena mama uyalifa. Kwazi njengoba ndithetha nawe wena uzokwehla usenyuka wena ufuna umsebenzi ukawutholi. Even umama wakho ndibona naye imali apha kuye njengoba uthi iyasebenza izophelela esandleni. Ndizokunceda mama manti bamamba abantu. God bless you. Molweni ekhaya. Molo bankqonkqosa amacala. Molweni ekhaya.
3: Molo baba kunjani?
0: Ndiyaphila kosikunjani mama?
3: Ngiyaphila baba.
0: Yes mama, thatha na mama, ukwaphi na wena?
3: Baba nami bengicela umkhuleko baba.
0: Ucela umkhuleko wena?
3: Yebo baba, izinto zama zihambi kahle baba.
0: Izinto zakho azihambi kahle?
3: Yebo baba.
0: Zifanele ukuhambi kahle mama, xola banithethe kanjalo.
3: Angizwa baba.
0: Zifanele ukungahambi kahle mama, uzenzile kakhalelwa.
3: Ngoba ngenzeni kodwa baba?
0: Ufuna ukulandela into mama?
3: Ungangilandela baba
0: ngoba ngithatha nawe. I see i business eka machonisa mama.
3: Yebo baba, ngihamba ngayo nje kumanje.
0: Uhamba ngale business ka machonisa?
3: Yebo baba.
0: But I sense kakuhle nje mama.
3: I sense kahle baba, ngicela usizo baba.
0: Cause njama ngithatha nawe. Thank you Holy, yakufa sithumela yakufa ngilosi ka my father. Ngilosi ka small channel yakufa. Njama ngithatha nawe mama. Itele business yakho yakungenzika kuhle kuqala. I see isithumela sangithatha silibeka kunyaka ka 2023. Ibusiness yakho ka machonisa iyayabhetha. Wahamba wena emtini wayofuna into yokuphakamisa ibusiness lakho.
3: Baba ngiqalela ntini bamanga vele ngafike ngayofuna usizo then bangisiza la bangisiza khona yathi ukusebenza nyana njengoba siqalile manje ibhedi
0: but wakunikeza into engathi isigubu. I see into engathi isigubu wathi yiyo lento ezokuzisela abantu wathi imali xa ngabe ifika izoqala ebantwini qala ifake kwesigubu ngaphakathi.
3: Baba unginikeze yona lento leyo baba.
0: Wathi lonto izokwenza ukuthi abantu bahlezi besizapha kuwe imali bayiboleke bathi sebehambile baphinde babuye bangaphela abantu apha kuwe wena.
3: Yebo baba, washo kanjalo wazathi ngiyiphi igama ngithi umabhebeza.
0: Wathi igama uthi ngumabhebeza lento esisigubu.
3: Yebo baba.
0: But ayona nto ibuhlungu la tata, ayona nto nayiqaphukelayo owayenzayo kuwe yilena wayenzayo kuwe sithi ufaka lento yakhe apha kuwe wena ukuze lento yakhe ihlala apha kuyisebenze kakuhle cause wafuna ukulala nawe wena. Sorry uba ndikuthethele nto apha emoyeni
3: baba. Wathi izohamba negazi abantu bazothanda mina kakhulu baba njengoba beke ifaka.
0: Wathi ukuze lento isebenze kumele alale nawe kuqala.
3: Yebo baba, ihamba egazini.
0: But ke ngoku ni business yakho ngokuna iyaphela. Ngithetha njena abantu abekhaya baphelile, umyeni wakho wasweleka, abantwana basweleka, imfuyo yasweleka.
3: Yo baba, ingakho ngicela usizo khona namanje angisamtholi lapho ekehlala khona lo muntu.
0: Matho khotho yabasitha. Ya mama ndizakukhulula namhlanje baba uyaliva. Mama ndizakukhulula namhlanje uyaliva. Rosto koto rokoto liparato koto rabaya ngoba lento yafakwa mama endengo lento lena seyifuna igazi njengoba thetha nawe.
3: Yo baba, ngicela ungisize hle, ngiyacela. Yo
0: yenele boyatha kraba sata krotosto lobo hondo shuna labayata cause lotat I see lotat sithi wena kuzomele uhlinze imvu every year ngo August uhlinze imvu okanye isikapu then ulithatha igazi lesi sikapu uhambe yena lo emlanjeni ufike pha emlanjeni uligalele emanzini wena.
3: Kunjalo impela baba, ziphile kanjalo nezindudzi zami ngoba ngilokungayifika nje
0: ngizushaya. But uyayenza lento but ayikuncedi nganto nje.
3: Baba kusena lutho liphumelelayo manje.
0: And lento ibisengasafuna igazi lomuntu i-end up

47 minutes lapha nishayile lapha no 9 o'clock kusawona lapha nomsakazo wakho utsana khulu lapha nomkungundlo 7.6 FM ngithi nje can we create a playlist for the nights. Let's create a playlist for the nights ukuze wonke umuntu ezohlala ejabule, wonke umuntu ezohlala ethokozile, uyizwe nawe ingoma nje oyithandayo, ozicelele wena lapha na emoyeni. Mina ke nje ngizolonga ngizidedelile nje. Yonke into ekuthiwa ngidlale ngizoyidlala. Yonke into ekuthiwa ngidlale ngizoyidlala nje without inkinga, without ukuqhakaziseka. Yonke into nje zonke ingoma enizobe niyifuna namhlanje nginiphathele zona. Nginesho ukuthi ayikho ingoma ozothi uyayicela mase ngithi hayi iyangixakake le. Kodwa uyazi ke ngihlezi ngikhala mina ukuthi ngigcine ngayitholanga ngayi ngasho ukuthi hayi ngeke hayi. Ziyangikhalela ke namhlanje. Inombolo nje onga requesta kuye laphana ingoma yakho ithi nje 033 342 3970. Ngiyiphinde 033 342 3970. Nang laphana uMarvin Gaye laphana ithi nje sexual healing.

0: virtual DJ.
1: Kenny G lepana itin j the moments. Skat lepana sitin j 4 minutes lepana lisha ili hora le show mixa iwan lepana msaya zokota na kula lepana mkungunzo vana 7.6 FM. Satle na lepana OPC the Sultan Pepper from mkungunzo vana 7.6 FM. Kwatula kanga namhlanje kanti abantu benzani. Bapha abantu namhlanje baphi bapha abantu namhlanje bapha abantu namhlanje ziphi insizwe ngihlezi nazo la ekhaya kwenzekalani kahle kahle ngase ngihlala ngedwa nje kwangathi ngiguduza ngedwa ke nje namhlanje kwangathi ngigudla ngedwa kwenzekalani kodwa ke yazi ke mikuthiwa ingane mezi home alone ziyaganga mina ke engilonkanga ngizolo nginibhedelela nje umculo omnandi kuze ngenze show ukuthi wonke umuntu right wonke umuntu grand ingoma nje lapha niqeda sigijima phezu kwayo nje manje ingoma lapha nga Kenny G ethi nje the moments kanti lapha ingoma manje engithi ngizoyidonsa ke manje ingoma lapha nka Lee Oscar lapha ethi nje up all night.

lapana uthi nje uyobe ishangawo lapana isteba somshado ay akangivalanga akasho ukuthi ngisho sengishilo mina meko ukuthi bekumele kube surprise acese kodwa ke sengishilo utshela umuntu wrong sike sibonge laphana ku DJ Mntu Muhle laphana usirequestele laphana nje ingoma ka Don Laka laphana it's a big day nayo laphana u Kenny G laphana it's nje moments ayi sase samnandi ngempela ke ingoma ngizayo samnandi ingoma kanti ngithe nje ngingakayidlali ayi wase sengihlebela laphana wathi yabona ke manje sengiyagqoka ke ngoba sizodlala lezi idansisa ubhoso ayi sembeke laphana ukuthi uzi-enjoye ngempela laphana iy'ngoma zakhe ezimbili asike siboneke manje ukuthi ubanike lo asike ngilandi laphana uMoses Khumalo ethi nje Hymn of the Taiwa yezwa-ke uyijesi ngeke ngilifunde ngilifundile yimi lo nginijimele namhlanje angifuni le nto yeni lo nithi amagama lezi ngoma zeni angihlule namhlanje nginijimele ngijime ngazo zonke ngi-strong ngi-fit ke sizwe-ke laphana ukuthi uthini laphana uMoses

0: Bakwele kasimu pula baya katasi ephakathi kwa habu.
1: Yes, sambonga uNkulunkulu sabakhuluke umpume ehlabisa layo ubesho kanjalo ethi ke ulwandle lo babona ngoba babegcwele inkazimulo. Yeah, sive sifisa ukuthi ke sicwale inkazimulo kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu agcwele ngakithi kuze ke sikhazimule phambi kobuso bukaNkulunkulu. Into ekhazimulisa umuntu ke kuNkulunkulu imisebenzi emihle ukwenza kahle phambi kobuso bukaNkulunkulu ukuze ke ukhazinyuliswe, nendoda naNkulunkulu iyakhazinyuliswa ngoba yenza kahle lokhu yise thumile kona uJesu Kristu wakwenza kahle, ingakho agcwala inkazimulo. So ke uma siphila emhlabeni ke khona munye ofisa ukuthi ke uma ngabe idlula phezulu komhlaba kepha bese bangolahlwayo noma ozoya esihogweni, sonke siyafisa ukuthi uma ngabe sidlula emhlabeni kepha sizuze inkazimulo kaNkulunkulu. Akube ke lula kuphela kukudela konke okungokwethu, ukudela konke okungokwakho, bese uhambisa kakhulu kaNkulunkulu phambili okuyikho kuyosipha ukuthi ke kugcineni sibonane nobuso bukaNkulunkulu, sihlale ngakwesobunene esikaNkulunkulu ngoba ilona loyo ophila ngaphansi komthunzi welanga esikhona esikhathi lapha yozilanda ngangemsebenzi yakhe ayenzileyo inyama isahlangene nomphefumulo. Kokube kuhle ukuthi uNkulunkulu simnikele lithuba inyama isahlangene nomphefumulo siseinganeno ngoba akukho ukuphenduka ngale kwethuna, akukho ukuthethelelwa ngale kwethuna, kodwa njengamanje ithuba usenalo, usakwazi ukwenza konke ke usakwazi ukulisusa unyawo lakho libeke indlebe yakho isakwazi ukulalela, kodwa yenza lokhu uNkulunkulu akukhulumayo. Owenyukayo uyena owehlikela phezu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke, owehlayo nguyena futhi owenyukela phezu kwamazulu onke. Isho njalo incwadi laphana ke yabase verse 4 usho njalo ukuthi owenyukayo uyena owehlikela phezu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke. Isikhathi sami ke sithi ke imizuzu isishiyagalombili ishayele oqale ihora 8:01. Sathula ke imotivation nje kafishane noPhilile Msimange zothe lapha ngo-4:15 zobe siligoqisa uhlelo lethu khona la kwana 7.6 FM.
2: Sanibonani ngilelele balele bonke bomgungundlovana o 7.6 FM, leli iphimbo likaPhilile Msimange olaphaya esobantu. Ngithanda ngibingelela umoya engcwele okukhethekile namhlanje ekuseni, ngibingelela umphathi wethu wohlele ubaba uDJ Colin Madlala, ngibingelela abaphathi steshi bethu, ngibingelela iy'lomo zonke kanye nabo bonke abasele njengamanje ebusuku. Sithi sanibonani ekuseni.

Lucy ume mtaka memela ngangazi ke mabethu ume noma babengamlela lela gama lethi memela kodwa ku Melusi ime memela bamazi kanjalo ke nabasendaweni siyabonga kakhulu ke insizwa ke esihlala nazo ke lezithi hey kholeni sikhona silalela umgungundlovu FM intatha kusaza namhlanje ngolosini exen nawe ke mlaleli lapho ngasekhaya kokusiza kakhulu ukuthi ke bese ushaya ungene emoyeni njobe ngingasho ukuthi ke uWhatsApp wami ke senenkinga ngapha ye network kodwa kokusiza ukuthi ke uvele ushaye ungene emoyeni bese sithi hashtag sicela kwezikhona uvele nje ungene lapha ku 0333423970 noma ungene lapha ya kwinombolo 0333422391 nizokwazisa ke nje ingoma ezikhona ekuseni ke namhlanje ukuthi iziphi ingoma esiziphethe.

Yeah, angazi ke noma nazo ingcingo zami zinenkinga. Kushuthi ke asikwazi ukuthi ke sixhumane mina nawe ke mlaleli lapho ngasekhaya. Ngoba ngiyabona ingcingo zami kushuthi ke ngeza nazo zinenkinga njengoba inetwork yethu ngapha inenkinga. Yabona ukuthi inkinga inkulu, inkulu, inkulu, inkulu. Yes, khathi sami sike 23 minutes after 1. Futhi ke nje so dlala indumiso zona lezi ingoma tengizibalula ezikhona soqhubeka ngazo nje ngoba ke phela mina nawe asikwazi ukuengage asikwazi ukuxhumana ngokuthi ke mhlambe ningcingo zama ngizibheka ngazo ukuthi nazo zinenkinga kanjalo no WhatsApp wami lapha ngazo ukuthi ke unenkinga. Ngibona ukuthi simo sinjalo nje ngiyangibekezelela ke kodwa ngizoqhubeka ngihlale nawe kube kuhle kube mnandi ngigcine ubusisekile kuwa no 7.6 FM kuze kushayekele sithathe ihora ungakhohlwa ngo 3 ngizothi uma ngiphuma la ikhona ingane ka 8 years.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu naleyo. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongu Ndlovu 107.6 FM.